0: yokku la def way dara wax ñam
1: takwa daali joxe juroom ñaar fukki million ñaar
0: ba nopi wax ni nañ ko yaxana li ngay sakul ni señ bi legi ak lolu la ki jëf bo wax legi ci crise d'autorité bobu mom mo fay
1: ci dafa moko wax
0: te mom li ñepp bi dund ndax crise d'autorité trop d'autorité manam d'autorité bu bari ndax wolof day faral di wax naan lol sax cheikh abdullah hak moko doon wax baat bis bu bok mënu ñu nekk ci dëkk bi di dëkk cheikhuna ahmadou khadim ñu ni serigne be mom dëkk bi ba noppé ay baat yu bari bëgg fe nekk kenn ko ci nekk nekk ci sa bokk bëgg ba nekk sun señ bu ba lolou du yoonu mouride du ciosan yoonu mouride te il est grand temps ñu mën ko tik ci penc mi doot ko baram ndax ñi yor wenn doxé ni ñu ma soppi ndax bi ci serigne bi ñu bisek légui témiri atak benn dong lay do ram mbir mi commencé fe soppé ko né ni rawatina señ cheikh li nga xamanteni xewna suñu dëkk bi demb muy dikku soxna ayda diallo xajna joto ko tuddu juñju nga ko waye man mom dama koy tuddu ak kaddu ya nga xamanteni degg nañ ko fi jikko ci abdullah bi mu jigi ci suñu kilifa gi ci serigne sidi mom serigne abdullah yalla ñu jakk te wër ak serigne amsa mom serigne abdullah yalla ñu jakk te wër waye nañu xamni kër gogu du seen kër wajur la di kër cheikh abdul ahad niñu metti hat non la talibé yi mel ci serigne abdul hak buñ dé yaatal soxna ayda diallo nañ ko yaatal ci seen kër yi bop te kër serigne abdul hak yi ñu xamni ñok mourid ñepp ko bok la fa juggé demb na ci kaddu du kaddu serigne muntaha du digelu serigne muntaha lu fa mëna xew li nak sama engagement bop la man mohammed fam mako wax lu fa mëna xew demb ak lu fa mëna jib demb xoli mourid yi nakari ci nit ñi fi kenn xamut no teddé bi lu fa mëna neena waye yoonu mourid nekku ci nak serigne bu jigen xamuñu ko yoonu mourid ba nopi biñ fay genné demb 21h moins fofa lañ soté kurelu jigen ci buntu ci biir kër gi ñu di fa yëkëti ay xajida ba nopi filmé ko yaatal ko ci réseaux sociaux yi fi doon ni diko défé propagande ngir lan lu ko jar kan lañuy ndikëntel kan lañuy wujjel batu seigne muntaha bi nañ ko baye mo ne won nañ ko sanni ci seunba mais bu nangoo ram delu ci lamu nekkon teggu ci siratal mustaqima nangoo am kilifa ñu andat ak mom ndax yalla sax ab jaamam da koy ton jéggal ko waye nekk ci lim nekk ba nopi di golé ko ndaw deugur ci bop ba nopi bëgg wata suni kilifa bëgg leena diri ci bax mi yoonu mourid yépp koy bañ ndaw yi mourid yépp koy bañ nak man mi ko wax nak la seigne allah ko xol lay wax ya waxam da luma ci gobe gar ko kenn momul nit ñi seigne touba lañu gëm seigne touba lañuy top cheikh abdullah neewon nañu man mi abdullah buma ñu won bayina seigne touba bobu seigne sur la xon mustapha basir mi dootu man gandalu satala kon lola fi ne batay nak dara du ko soppi te kenn mënu ko soppi nak seigne muntaha yalla fi yag tewel
1: ma sha allah jerejeuf mohammed fab ak kaddu yi rafet na te yit nak deuguna te amna solo deug la tawli bari na waye yaay mer nañ de motax seigne touba rek woor man de xali yi la deg sen commentaire rek man ci la ci paré te rafet ci ñort kon mbokk yi ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di wax ne nañ gëna jox yitté dëkk bi am ba kilifa guma bind fi dara ba war xamna mo wara bind lim bind ci so waaw mairie touba neena jele na budget bi ci 600 millions yobbu ko 10 milliards deug la de budget 2025 bi sax ëpp na 10 milliards parce que 14 milliards la waye nak jafé jafé bimu am moy copper yu bari yoyu nan lay fexé ba dello wat ko ci dëkk bi défacé ko moy problème bi señ bi li yémené de mëna dajalé copper yu toll ni ci dëkk xar kanamu dëkk bi mel ni way na kenn ku nek wa baxna da kenn ku nek di deglu ñi lay tag rek ak di la kañ rek ay nak kilifa yit nañuy bayyi xel bu baax seen jabon bala ñoo wax wala bala ñoo def lu am solo la bayyi xel seen jabon bala nga wax ak bala nga jëf damay fan di wax ni gaay ne len même WhatsApp bi am kilifa yu bari sax soxlawuñ ko nanguñ ko am
2: ñun ñiko mënta ñak jëfëndiko lepp lo ci wax na nga ñëmé buñ la tégaloon radio juma ji nga wax ci lo ci wax té ñëmé woko wax ci radio juma ji rek jarum gëdiko ci parce que woru té fi jëmono tollu nañ bayyi xel réseaux sociaux yi sa buñu yëkëti ay cadeau nañ bayyi xel réseaux sociaux yi nañ bayyi xel bu baax li momel fam tejey ci señ ablat ba muy wax nan sa waxu demb ak sa jëfu tay bu nu mengo bam koy wax de internet amul téléphone portable sa amul tay téléphone amna facebook amna whatsapp amna instagram amna réseaux sociaux yi amnañ ba var juddu fi ñu mën la gënël say waxu demb mu waro lol ak say cadeau tay ak sa jëfu tay dara jaruko ci addu kep ko yëkëti ay cadeau bayil xel sa njabot bayil xel sa njabot bu baaxa ba te sa njabot même say seut ak say seutat da nga len wara bayil parce que tôt ou tard nit dana fi wax wala mu jëf fi lo xamne bu ëllëgé seutam dana jog wara doon dara wala laaj dara ñu indil ko dembi ciosan nañ jox ciir njabot te bayil len té moytu réseaux sociaux moytu it ñi nga xamné lula neex rek lañ lay wax kilifa do na ci wétam luko neex rek nga koy wax té kilifa go dégg muy nango dégglu liko neex képp déssana doon ki lu leer nañ lañ lay wax dédét ñi lay tag daw leen moytu leen ñi lan la yow la moytu leen ñi lay kañ moytu leen ñalay wax la nga xamne mo lay jëriñ di jëriñ sepp liggéey ak sa askan bayil leen way ki de message bi mu mujjé yonné waxna deug juroom ben million nga fekkon budget bi yobuko fukki milliard di déssal juroom ñetti milliard ci sa gafa ga ben chantier du yegg wa li dafa ngeen ma ta sétat kon ki fi la mëna yem lim mënon défal Touba ak wa Touba yegg na ca jombaxtal la lolu moy li leer te japp na ne sax xam nako ñiko bëggal lu baax ñepp xam nañ ko bo baye sawar da ngay tégager ñeneen ñew merci wa way fek ñu ngi sagane borom xam xam yi rek yef yi du soti te yit nak ah bombe en retardement moy nit ñi di muñ di xaar di bank seen xel seen oom xam lepp ne pat di gis lepp ne pat sa dara neubul ba paré nañ arrêté fi émi parce que gaay yi dañu graw dañ lay ñew ñoxul xam sey mbot génné ko ci mbéd mi té buñu yexé buñ lay nuy sax dañuy ram nga défé né ya ci nek ñoy sante ñep di gërëm ñep di len jox dig dajé ci benen jataay di ñaanal serigne mustapha mom serigne abdoullah ñu koy ziaré bu baaxa baaxa baax serigne abdoullah mu serigne mustapha mu serigne bassirou ñu koy ziaré bu baaxa baaxa baax di len ñaanal suñu borom guddal sen fal té wëral leen bokki dig dajé ci benen jataay jërëgen jëf.

0: IKBFM, la radio au service des populations.
1: IKBFM.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا.
2: أنزلني خير قدر المصطفى.
3: Sunu café Khelkom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex for, lepp naturel. Sunu café Khelkom la lay digal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café Khelkom mo ci mëne xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñepp taamu
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Bassirou Diaw Touba Lansar mo rerlé portefeuille mbo xamné kayitam yépp daf ci nek Serigne Bassirou Diaw nak mi ngi joggé won Lansar jëm ci siège Touba ci kanam di nek fi ci wétu arrondissement done xeyci tialtiné ji lako wad ci digënté bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen keer yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay keyitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci tour Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninayam bi ak yeneen keyitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga woko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dibalé ko woko ci 78 010 63 76 Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli bi bokki talibe yi nongi len di nuyu te di len ziar di len fatali gamuk Touba san tialé ci digalam serigne Moutakha Mbacké xalif Jean de Mouride yalla ci ak lol ci andagueur ak serigne Abou Mbacké khalifa serigne Fallilou ci jital serigne Moutakha Mbacké mom serigne Fallilou serigne Abibou Mbacké mom serigne Fallilou serigne Cheikh Mbacké mom serigne Abdul Khadir serigne Abdou Mbacké mom serigne Cheikh Darou Rahman serigne Djili Mbacké mom serigne Cheikh mom serigne Soyibou ak mbolem jabotou borom Touba Mbacké gep serigne Cheikh Mbacké mom serigne Ismaïla, Khalifa Mamour Diara, Serigne Bara Beto, Serigne Khadim Mbacké Bakhtar, Serigne Abdou mu Serigne Modou Astou, Serigne Abdou mu Serigne Mbacké Ndok, Serigne Abibou mom Serigne Bara Khouredje, Serigne Bara mu Serigne Cheikh Bara, Njabotou Mamour Diara Gep, Serigne Abou Mbacké, Khalifa Darou Salam, Serigne Mam Cheikh Anta mu Serigne Modou Rokhaya, Serigne Sam mu Serigne Mbacké Astou, Serigne Am Mbacké ak mbolen Njabotou Mam Cheikh Anta Mbacké Gep, Serigne Bassirou Lo, Serigne Modou Lo, Njabotou Serigne Ndam Abdourahmane Lo, Serigne Sawrou Mbacké, Jabotou Serigne Modou Niaw Mbacké, Serigne Touba Mbacké, Serigne Fallou Mbaye, Jabotou Baye Serigne Mbacké, Ramata, Serigne Mansour Mbacké, Bari, Serigne Khadim Mbacké, Yolo Darou, Serigne Modou Fati Sall, Touba San Tialé, Jabotou Serigne Ousmane Sall, Serigne Modou Mbacké Sall, Jabotou Serigne Tam, Serigne Modou Oumi, Jabotou Serigne Mor Amina, Serigne Mor Mbacké Sall, Jabotou Serigne Modou Wolay, Serigne Baye Sall, Serigne Aliou Sall, Jabotou Serigne Saliou Sall, Serigne Malik Sall, Serigne Modou Dam Sall, Jabotou Serigne Mor Seynabou, Serigne Abdou Diakhaté, Serigne Mor Tala Sall, Jabotou Serigne Fallou Sall, Serigne Omar Sall, Serigne Elage Sall, Jabotou Serigne Ibrahima Sall, Serigne Modou Sall, Jabotou Serigne Omar Sall, Serigne Modou Diop, Serigne Matar Diop, Jabotou Serigne Baye Diop, Serigne Ibrahima Ndiaye, Serigne Saliou Ndiaye, Jabotou Baye Fallou Ndiaye, Serigne Aliou Sall, Alhadji Mbaye Sall, Touba Boborel ak Jabotam, Serigne Mamgor Sall, Serigne Modou Lo, Serigne Abibou Sall, Jabotou Elage Ibrahima Sall, Serigne Sam Diop, Serigne Modou Diop, Jabotou Elhadji Serigne Mam Diop, Serigne Mustapha Mbaye, Serigne Abdou Mbaye, Jabotou Serigne Wor Mbaye, Serigne Dam Diop ak Jabotam, Serigne Modou Amadou Diop, Njabotou Serigne Mbaye Fatlo, Serigne Sayar Sall, Touba, Njabotou Serigne Aliou Sall, Aladji Mustapha Sall, Alte Gagnick ak Njabotam, Serigne Mor Fudja Sall, Serigne Mansour Sall, Njabotou Aladji Mor Piti Sall, Askanu Thialen Gep, Serigne
5: Omar Sall ak Njabotou Serigne Kadiel ak Bokki ci len Gep,
4: Ara Jatara, Serigne Cheikh Jatara, Serigne Mamor Jatara, Njabotou Mamor Asta Jatara Gep, Serigne Mamour Diop, Serigne Fallou Diop, Njabotou Baye Mamour Diop, Serigne Mustapha Diop, Aladji Mamor Diop, Njabotou Serigne Saliou Diop, Mbokki Ndioben Gep, Aladji Mbaye Sakho Niang, Serigne Mam Omar Dia, Khadimul Qur'an, Serigne Modou Mamoun Diaw, Serigne Diaw, Njabotou Serigne Mamour Diaw, Serigne Bara Niang, Serigne Ndiaga Niang, Njabotou Serigne Sayer Niang, Docteur Modou Mbodj, Serigne Modou Sen, Diaga ak Njabotam, Serigne Eladji Khadi Niang, Njabotou Serigne Aliou Djoubou, Serigne Mor Diamo Diop, Njabotou Serigne Mbaye Diop, Serigne Yankoba Ndiaye, Bouchra, Serigne Bara Ndiaye, Njabotou Serigne Malick Ndiaye, Aladji Fallou Niang, Aladji Bara Sayer, Njabotou Serigne Cheikh Niang, Bouchra, Serigne Mor Maram Tandia, Serigne Abdou Diang Ndok,
5: Serigne Fallou Oumour Niang ak Njabotam, Serigne Ousseynou Niang ak Njabotam,
4: Serigne Saliou Niang, Njabotou Serigne Dame Dinta, Serigne Oumour Niang, Serigne Modou Niang, Njabotou Serigne Aliou Niang, Aladji Serigne Bousso, Aladji Bobaley, Aladji Mayassine Ndiaye, Serigne Mayassine Ndiaye, Serigne Mamour Diagne, Serigne Ada Diagne, Njabotou Aladji Fallou Diagne, Mbokki Ndiagnen Gep, Aladji Bousso Mbacke, Serigne Cheikh Gueye, Aladji Sam Fall, Mbokki Palen Gep, Njabotou Aladji Modou Diouf, Diouféen, Serigne Khalifa Gueye, Missira, Mbokki Missira Gep, Serigne Souleymane Gueye, Serigne Bara Gueye, Njabotou Serigne Mor Maram Gueye, Serigne Habibou Tandia, Njabotou Serigne Moussa Tandia, Serigne Afé Niang, Njabotou Serigne Modou Mati Mbaye, Serigne Abdoulahi Niang, Njabotou Serigne Dara Cheikh, Njabotou Baye Samba Batikan, Mbokki Ndok Gep, Serigne Abdou Ndoye Ndoyen, Mbokki Serigne Abdou Ndoye Doyen Bakke, Serigne Modou Gad Sar, Serigne Djibril Sar, Serigne Balla Sar, Serigne Abdou Khader Sar, Njabotou Eladji Mustapha Sar ak Mbokki Doyen Gep, Serigne Mansour Mbayeng Jander, Serigne Mansour Mbayeng Dakar, Njabotou Serigne Baba Mbayeng, Serigne Eladji Mbaye, Mbokki Mbayeen Gep, Serigne Danou Ndiaye, Mbokki Ndiayen, Serigne Baye Samb, Serigne Mustapha Samb, Serigne Mamgor Samb, Njabotou Serigne Mor Sokhna Samb, Mbokki Thiamène Gep, Mbokki Thiamène, Serigne Tala Ley, Mbokki Leyen, Serigne Khalifa Diop, Serigne Ibrahima Diop, Njabotou Serigne Omar Diop, Aladji Ali Mbaw, Mbokki Koude Gep, Serigne Al Diabou, Njabotou Serigne Malick Toubou, Aladji Serigne Kontey, Serigne Mam Goumba Amar, Serigne Abdou Karim Lam, Serigne Amdi Sek, Taiba, Mbokki Tekken, Serigne Mamour Diop, Djoben, Mbokki Ndiayen, Mbokki Goubé, Serigne Issa Niang, Serigne Fallou Niang, Serigne As Niang, Mbokki Afé, Serigne Abdoulahad Diop, Mbokki Darou Wahab Gep, Mbokki Ahmed Niawel, Aladji Fallou Ba, Maire de Kayel, Mbokki Julit Yep, Bayiwuñu Kenn, Besbi, Fukki Fan, ak Djuroom Ñett, ci wéru gamu, nanu ko da defé rek, lañu koy defé, gëna yéssal sunu pass-pass, ci sunu borom, jaamu Yalla, sant Yalla, ak ñaan Yalla, magal yonenti Yalla, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu xey nak dañu jàng Al-Qur'anul Karim, ak Salatu alal Nabi, ak Qasida Cheikhul Khadimi, bañu julli tisbar, li nak, moy digal li kuko man falilahi hamdu kuko manul nga tok tewlu japp sa ñambur dañ fay téré ku fi dëkk di jaay ci ku fi taxawalu ci kuko manul nak na nga dem jéggal ñu ngir yalla ak yonenti bi bes bi inshallah talata li doon fukki fan ak juroom ñet ci yaru gamu inshallah allahumma salli ala sayidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
6: mbokki ñand ak yeen ci communiqué bi ki nak dafa reeral xaaliss bu tok bo xamne mi ngi ko takkon ci benn mbuss mi ngi ko wadle ci wetu station Garbu Ndaw ak Kuris Bank moy fi Mbacke Touba di tourner jëm ci Masokas li nak mi ngi am alarba biñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 biñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss lako takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numero bi 77 649 53 31 muy xaliss bu tak bo xamne daf ko wadal ci digeunte station Garbu Ndaw ak Kuris Bank alru biñu genn ci ngon gi
7: يسر لهم بلسي تعسرى
4: بكي
8: maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar té mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Timbisi bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoulaye Hak mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacke Kamilou Daru Minam Kamilou Serigne Afe Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacke ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam Khat Samia ak Yassine Diwanu Khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim Diwanu Serigne Alaji Mbacke Diwanu Serigne Am Sattou Mbacke Tere Jambarul Islam di di Serigne Abdourahman Mbacke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ Tere Rawdou Rayahin Tere Serigne Soyibou Thiaw Tere Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mbor ak Tere Serigne Soyibou Kebe bo bindé bo nopi mo xam Al-Qur'an wala Khassida bo ñëwé ñu molol la ko Sidiada ak Kala ak Lakhassay Aliwo dolu kurel dolu Khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu Serigne Sambay tombe Serigne Touba yi MP3 CD clé USB maktabatu Serigne Saliou Mbacke dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la Serigne Sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbacke ko wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdoulaye boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak lakhassa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdoulaye diakhaté ci talibé gi ak yitté ju kawé gi mbokki jokalé nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbacké ñolé di ñaanal jamm ak xéewal
7: na jaag abduka alghadim za salah musalliman ala muzazil ghula
9: Groupe scolaire les pédagogues. Groupe scolaire les pédagogues Serigne Mountaka Bachir Mbacke. Nek fi ci Mbacke en face du Moy Serigne Cheikh Saliou Di. Mo len oubil inscription ak réinscription année scolaire 2026-2027. Groupe scolaire les pédagogues Serigne Mountaka Bachir. Ginnaw résultat yu am solo yu mu def ci certificat de fin d'études élémentaires ñewuti ci BFM def ci résultat yu muccu ayib naka nonu ci bac 100% L'1, 75% L2, S2, nous avons 77,27%. Avec 4 mentions bien, avec 12 mentions assez bien. Groupe scolaire, les pédagogues, Serigne Mountaka Bachir Mbacke. Les parents qui veulent réinscrire ses dômes. Ou bien nous avons une bonne nouvelle. Si vous avez une modalité d'inscription, vous avez un bulletin au deuxième semestre. copie du diplôme ou attestation de réussite du BFM pour les seconds cycles, extrait de naissance plus photo d'identité, livret scolaire, photocopie de la carte d'identité du parrain, lolé obligation là, test d'entrée possible pour les classes d'examen. Kep ku bëgg sa dom am jang li mu muccu ayib ñewal fi ci groupe les pédagogues Serigne Muntaka Bachir ak jangale kat yu ndotu lam lamé sen xam xam. Kep ku ci bëgg am ay léral mën nga woté ci numéro yi lé 76 569 00 65 wala ci 77 543 48 23 wala 76 529 87 57. Groupe scolaire les pédagogues Serigne Muntaka Bachir, 38 ans d'efforts et d'initiatives pour la promotion de l'excellence et de la citoyenneté active.
1: UKP FM.
10: Mat mat na bay ci rew alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko mi muccu bu rombe ab dom da koy sukkal
11: de nga walam jaay di wax ni talaq bukki bet gunt bant lukki betam
12: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
10: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
12: ya sa xottiku guddal sa goñ la
13: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
14: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
15: olof jaay neena fetal guma fekke fofam tuyom duma jaxal
16: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
17: ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambli osal woñ bi
18: la bar wol namp boy bajant
19: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
20: wolof jaay neena sey du bubb ba fa la neex su mi sañ
21: tak takal mbop baxalutum bana
22: lu dé bu na be xeñ buñ ko sulut
23: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
24: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
25: olof be da fay wax bokku budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
20: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
26: wolof jaay neena ni mëna ko to amuñu baam
27: wolof jaay neena bo gisate tan bi yap sax non dakk ko saw yap lay lek
28: wolof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
29: wolof jaay neena fi ni fese te dafa jey guru
30: waaw di wax ni wolof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep ko
31: wolof jaay da wax ni atu gaynde forlu te
32: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban paaj
33: wolof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci reey bur
34: cheikh ba wolof jaay dafa wax ni ku dem ba ci all ba méré sa baam tax na reey ko da nga yoon ko suuf
35: wa wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu tak folli ko man na la bet
36: wolof jaay ne
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli ni mbokk talibi ñi ngi leen di nuyu baax baax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general di mourid di ko ñaanal di ñaan jeppar cheikh mohamed bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam tierno ibrahim mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mamour mbake serigne mahamoud murtala di ziaré baax serigne takko mbake mom serigne mahamoud murtala ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndi liki soxna mam fat sorom fi ci keur serigne takko di nuyu soxna paul sil fi ci keur serigne murtala mbokk ñu delsi wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdullah sallu bu ikap fm kaddu gi bayiko fi ci ndam nuyu bek ziar bu ñu jité de jëri ni keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbey demi lu nuyu nañu ñep ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salam alaykum
37: alaykum salam wa rahmatullah
12: ngi tulek fay wate
37: Cheikh Kir dal tan fi
12: ak seigne cheikh ndir
37: ni cheikh bax seigne blat bi la ñaal jamm di ko ñaal ñi di ñu rañu yépp baati wala fi fi jaar te li ñu ko sétantal bu baax ta muy jëriñ doomu adama yi ñu ñu ci baax li ci la nga xamni yaay taatan wax ji kenn ku ne di jul lamay wax ñu ko joppé ñuy nuyu Pape Cheikh Mbay di nuyu Seigne Cheikh Amar leen nuyu bax di nuyu wolam Ibi. Wolof Njaay dafa wax ni dëkk ju yàgg boo ko gis léeg-léeg mu xam leen la. Wolof Njaay ne dëkk ju yàgg boo ko gis léeg-léeg mu xam leen la. Di siyaar ñëpp di baluwaar ñëpp di leer ñu nu jub saa bu ne def ci ay xéebal defal ñëpp jàmm. Jaay dafa gis sax waa jërëjëf.
12: Jërëjëf, ñu ngi lay sant Serigne Cheikh ñu dir leer tansil ñu ànd ak yéen kon ci rajo ICAP FM. Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikh Mbacke Sall nuyu na la.
12: Maa ngi lay fay bu baax Gaye di nuyu waa Jënatul Firdaws yëpp.
0: Jërëjëf. Waa Firdaws naan ñëpp ngi ci sa soxna la jëm yàlla naa soxna Cheikh di jaajëf sa Cheikh Ndir moom nga xam ne ci ñun la bokkoon naka jëkk ci fii rajo di suuf muy waa ju baax xanaa ko ci diggante rek ñu ngi koy jaajëfal ci baat bi en tout cas dëkk ndaw ji yàgg boo ko gis léeg-léeg mu xam leen la moo tax ñu wolof ndee wax ne dëkk ndaw ji yàgg mooy war ak mbokk waaw ndax yàgg bawul dara loolu moo tax dëkk ndaw ñu war ci teey ndax dëkk ndaw jàmm ci gën du du ñàkk ñu li wér ñu ngi koy jaajëfal ci baat bi kaddu bu ñu xam la waaw ndax koo gis lee rek mën naa nekk moom itam mu xam leen la waaw gis nag bët la. Xam nag am xel moo koy def waaw léeg nga def nit mu xam dara ci yow lu yaatu lu dëggu te la wóor la wóor waaye nit ci bis yi rek boo waxee xay wax rek moom itam mu xaw laa xamal kon loolu nekk la lu dëggu la ñu nuy ba sopp yëpp nag di nuy suñ bolo mbay suñ maam moo suma bu sin dika ñaar wér ak mucc tawfeex di nuy suñ ba Njaay Njaay waaye di fàttali Oustaz Mbaye ca Kousaas ñu ngi koy nuyu baax Amadou Mbaye ndogu Laakhoulous ñu ngi koy nuyu si chaque Rial si chaque Tantes ak di moor gi avocat Oudjoubé ñu ngi koy nuyu baax. Di nuyu ak li nuyu ak soxna Mariama Diouf Touba Njaayam soog suñu soxna Basir pour ñu fay xel la mag waa yëpp nag waaw noonu di nuyu soxna Ousmane Ba suma doom jooju ak Ibrahima Thiam sa sikkar Aliou Thiam sama ko Daakhoulous ak sëñ bi si Kër Mame Cheikh.
12: Ok jërëjëf, ñu ngi lay sant suñu Ousmane Gueye Jannatu Firdaws si ñu jëli keneen. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
12: Kooku du suñ ma sayor.
1: Waaw loo ngay ma sayor Diop Touba Diène Mame Cheikh maa Ousmane Gueye loo nga ne ma sayor Diop ngay nuyu ñu lay siyaar bu baax. Jërëjëf Salat waay moo dëkk Touba Tenn Mame Cheikh sant Diop.
12: Jërëjëf Diop.
1: Daal di siyaar bu baax Mouhamed Mbacke. Di yéen a ñëpp jàmm di siyaar ñëpp di ñaan weer yi nga xamante ni moom la ñuy naan suba la benn fan. Lépp lu ciy xéwal yàlla na ko yàlla sotti ci ñun ñëpp te muy suñu njëriñ ñun ñëpp seen dabaal ko téeméeri at ak nangam ci kanam te lu ci yàmm yàlla na ko ñu ko ci barke suñu daa Mouhamed di siyaar waa Makatal mu kanam nga xam dem nañu. yàlla ndee si waat ak jàmm te fekk si jàmm ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla sotti leen jàmm waa dëkkandoo ji yàgg dem daa mën a indi noonu ndax nit wolof Njaay dañu ne ki nga dëkkal mooy sa mbokk waaye fa nga bokk da nga faa bokk rek te bokk moom daa yomb waaye dëkkandoo moom moom la sunu borom bi tànn ndax tuubaa gi li muy rëy rëy rëy kenn ku ci nekk am nga ko bokkal borno ki nga bokkal benn borno rek moom la yàlla tànn tànn la doonte xamuñu ko ñoom waaye ay tànneef lañu yoo xam ne yàlla leen boole fa ñu nekk ndax noonu waa Tenn Mame Cheikh noonu la yàlla boole Tenn Mame Cheikh waa Madiana ñoom la yàlla boole si Madiana waa Daara Khoudos ñoom la yàlla boole Daara Khoudos kon li gën dëgg mooy ñu koy rafetal rek ndax yàgg moom daa mën a indi lu ne tuddee doom a ngi ci maye soxnaa ngi ci mayante lépp a ngi ci biir ci lu baax kon yàgg moom bawul dara yàlla na yàlla doolnu jàmm di siyaare ñëpp. Aliou Thiam maa ngi lay siyaar baax di lay jox sa waaj waaye jërëjëf asalaamaaleykum wasalaam wa barakaatu.
12: Jërëjëf kooku Serigne Massaire Diop la di wootee Touba Tennu Mame Cheikh ñu jël keneen. Salaamaaleykum.
2: Salaam.
12: Ok tur ak fooy wootee.
2: Sono Baati Mbeng Touba bi Ziar.
12: Ñu ngi lay nuyu baax Mbeng di nuyu waa Touba Daara tan si la daal.
2: Waa kay Sall am maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar.
12: Di siyaar yëpp.
2: Maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar. Ah wax na dëgg de maa ngi ziare Seigne Omar Diop am Seigne Mustapha may di ziaré bay mo geen ziaré soxna Binta Kassé ñom ñep ma ngi leen di ziaré soxna may Diop ci bu ziaré ziaré ñep dal bayuma kenn wala dëgg dëkk ji yag mo mbokk da bo dëkke nit ngeen sékk jam ah moy sa mbokk té la yëmal xey am la ñoo laaj kenn dañ la laaj sey dëkk kon nak dëkkandoo moy mbokk kon dekk bu ndek bu nañ ko rafetal ndax ko deegal mu xamal la kep ko xamal rek ba waxal ko rek tay dara mo tax ay dekk ndo jam rek lañu wara fekk ndax bu jote won dara sax tay bu la xamul dara bu xep kon na ngeen fekk jam rek ngeen melni ay mbokk ndax nit dañ ko nawé mu am bis ay bokkum ñew fekk ay dekkum tok ay bokkum joge te tañ bokk ñew ci kon dañ ko naw nak ay bokkum dañ ko naw ndax ay dekkum kon nañ samonté ñun ñi dekk ci dënt ay ciir ta moy tonté ci lu bon ta wa tonté ta and ta yalla rek tax bëggante sopanté wolonté lu way am bokko ak sama mom ma ngi nuyu ñepp son amine ak ñom ma ngi leen di ziar lu bari sal ziar ñepp jéggul na gëjë dugg ci ziar soxna Fat Diop ci guy ziar ma ngi ziar ñepp dal bayiwuma kenn jëre jëf sal soxna nokoy mbéng sama
12: jëre jëf ñi ngi lay sant soxna Fatou Mbeng di woté ci Touba Guizar wa Touba Guizar ñu ngi leen di nuyu ñu jëli keneen 33 966 0909 radio IKB FM salam alaykum
3: wa alaykum salam
12: wa kay ñu ngi lay nuyu
3: wa ci Abdoulat mom la bayna
12: ya jërëjëf suñu bayna bismillah
3: ñu ngi lay siyaré la ñaanal jamm ak xewal
12: yalla nok suñu borom def
3: ñaanal suñu muntaha yag ci teewel ak suñu am ci xari seen cheikh ndir mi joxe baat bi dang koy siaré diko ñaanal jamm ak xewal ay kala ñu ñaanal suñu fallu cheikh ak suñu fallu mo do amé suñu Mustapha Ambar suñu Saliou Fall soxna Sora Amar ñepp ñu leen di siaré dal leen ñaanal jamm ak xewal wa baat bi nak bay cheikh mom li djublo dekkendo jamm ci gën bis du ñak ñi su dural te kenn ku ne di neubal sa morom rek yey ay bam ndax ku ne am nga ay ku nekk di feñal sa baax baax morom rek ko feñali baax baax ndey feñal say baax baax di gën moy lolu dekkendo dal jamm ci gën bis du ñak ko xamal xamal na la ñu rafetal rek ñi ne barak bi dalay deglu neena tassul ak fiar pap sey ñepp ñuy deglu lay jërëjëf waay jamm ak xéewal ñaan yépp
12: ak ay jërëjëf
3: jamm du and ak xéewal
12: jërëjëf ñi ngi lay sant Serigne Bayna Sen la mi ngi woté fi ci Mbacké Bawol di nuyu wa Mbacké Bawol yépp ñu dem jëli gëné 33 966 0909 radio IKB FM salaam aleykum ak ay ku baax tudd ak fay woté ak ay Serigne Khadim ñi ngi lay nuyu baax di ñu wa Touba Cheikh Oba waxal ci kaw tuuti
4: ngi lay ziar
12: ah bismillah
4: ñaan jaa baax
12: ngi sant
4: bari gal ngi lay ziar ngi lay baye man dem baax alhamdullah ngi dama debi soobe ngi dama debi soob baax ngi ziar ga yeb ngi ziar et mo ma di mali ba tay ci ziar faal ay mom sa baale sun baye sun ci ci soob yeb ngi teewlu ngi teewlu baax ziar ci passer bay ziaré wa rañu bëpp li ziaré ci ziaré de jaas mamo mbacc amne mom lu gëna mo yagul lolou tuut ñu dem ba am ay télé daal ñu koy ñaan wala ñu koy ñaan dafa ñu son baax ñu lay téwlu baax ak ñi
12: okay jërëjëf ñi ngi lay sant mbokk mom Seigne Khadim mom ñu dem jëli keneen radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
5: wa alaykum
12: alaykum salam
5: abdullah
12: ma ngi lay nuyu baax jenn
5: ah ñu lay ziaré bu baax way
12: no wa jenn ne
5: jëre jëfati
12: ak ay jenn
5: ñu sant day sant rek bu baax ñu sant njabotu xerita jenn gep ah borom xewal way cheikh bi da la wor ni dal dekk no ji mag bi nga xey mom lañu dekkal ah muy Touba ji té lu yag def na ci rew rek Serigne Bobé di sa sédé Serigne Bobé kat lamuy sédé ci yow doolé dé yalla né lu xam kon ginaaw da no joxe ci mbokk ngir yalla lu top serigne den ngir yalla mo ngi di indil ay xewal yi baye ko ci serigne den di ko liggey liggey yeni liggey serigne touba nay rafet te buñ cey bolé wax ndax wax yu bari day day yak lu bari kon lu ñu señ bi digal nañu te ne yalla ci nak sumu xol yépp soobu ci lolu waye señ bi dal na la woor ni sun dekk do ci mag di mom moy touba ji ñu nere buñu fexé dal ba suñu jëf xel ci dëkk yi suñu wax xel ci dëkk yi na la woor ni sun lepp mëna fañ té señ bi ñu xey mo dox su digënté mom nak mu jaayanté ak mom na la woor ni la mo ni indir xiwal yi baye ko ci señ ba ñuy liggéey liggéey ba ñuy liggéey di jëme ci yalla nak liggéey boye bu xelé ci and ak wax yu sel jëm dal bu xelé waxam sel am nañ ko yaakar mom lolu nak yalla nako yalla def ci ñun ñepp yaa bi dal wax di wax deug yalla ah ma ci bëgg na duggal fepp ko yaatu na waye nak wax bu am solo la nak nay fatali ko bu baax yalla ñu yalla doli jam ci sen cheikh basirou mbay ba ma ko kaas bu baax ak basirou mbay ma ci okash waaw waaw ak cheikh mbacke mara jëlë jëf yalla ñu yalla doli jam
12: amin ya rabbal alamin jëre jëf serigne bay jenn waaw waaw nek fa fe ci jenn ñu ngi nuyu baax ni wa bu bëreel yépp assalamu alaykum
6: waalaikum assalam rahmatullahi taala wa barakatuh yow la nam sa
12: ñi ngi lay nuyu sour ñuy wa tuba wut ko ñepp
6: ciar ñepp di ñaan ak jam xewal ñuy da wax na bam solo de ay dekk mu dem ak jara rafetal dekk do jana rafetal lol ndax da yag kenn ku nek ñepp lay waxal nak dekk do ñepp nak tepp kuy deglu da ñu wax di yaangi ndax lim ci jaru waxtal de kenn ku nek da wara xamne li ngay yi sam kenen ngay yene ko bo ndax lu ne kenn ku nek gis na ci dekk do bo amé sel lu bari ko ci juddu da lim wax ko xamal gënal wal mulin te man nga xam tay rek ke xam demb ke xam barki demb kon nak kenn ku nek ci lo xam ci mom chef la ci gëna rafa da koy waxtaan la ci def nga baye ko dal buñ ko defé lepp yam man lay am ci dekkundu guddi ak bëcc man ci sax kenn ku nek mom doom adam yalla ni bind te ak mat defugo ci doom adam kenn ku mat bari wut wala amul kon nak lañuy fiat wax ni day def ko ci yett yo xamni ni rafet bok benn bo xamni ni joomte la wala ñu lu leena ñu taxaw ñu saal ko dikoy wax ak def na buy fukki mu ni defon téméer yo xamni safa la te def benn bo xamni rafet la dañu wara ci bu rafet la dikoy wax dikoy def yalla dimbal ni ci defal na sutur ñu ngi siyar yu degg ñep ñu siyar sox na mbari sut ak bay gëlaf ni ñep ñu di wax ak seen bala sal seen goor sal ci jox sal
12: ñi ngi lay sante koku moy serigne bassirou sour di wote fi ci wourkuñ touba di nuy wa touba wourkuñ ñep ñu dem jëli keneen assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam cheikh abdallah
12: ma ngi lay nuyu bax
7: ñi ngi lay nuyu di la ziar
12: ana wa bax daal de
7: di rafetlu sa liggey baax baax
12: jerejeuf
7: di nuyu bepp kel yaangi deglu sa 3.5 di nuyu timit sa equipe production bu ci cap nga dal ci liggey bi muni dekkando jamo ci gën waaw cheikh abdallah baat bi ñoo la ci wax tom de dekkando jamo ci gën mom cheikh abdallah manam lu dul jam rek jam ko gën waaw kon dal cheikh abdallah liñ ci mëna deg moy fepp nit nek rek ak ko mëna ne mo xam fa nga dekk mo xam ba nga mën di liggéey moo xam ka nga xamante ba nga xam ni ñooñu ñëpp daal say mbokk la dëkkandoo nag siablaat nekk na loo xam si ni moom moom ñu rek foo ma di nekk moom da ngay booy lu la neex ak lu la naqar rek di muñ di booleeg maanaam di maanaam di leen sutural waaw ndax bu fekkente si da nga dëkk ak nit tey mu leer nañ la moom génne na foosu mbeddam ci mbedd mi muy wal da nga koy sutural rek léeg-léeg nga maanaam boo gisee loo xam war nga koo defaral ci buntu këram nga defal ko ndax bu yàggee dina dem ba yooyu yëpp dina la ba yow li nga bëgg ci kon yëpp da nga ko mën a am
8: mais fekke da nga dekk sa dekk no mu leral yow li muy def neexu la fo tollu diko wax fo tollu diko wax day tax seenu digeunte manam day dal di ñagal motax dal dekk no cheikh abdak jamu ci gel kep ko man di dekk dal so xeye nang ko nuyu même bu la dul fay sax yow nuyu ko rek jox ko ciiram jox ko wat way bu baax baax waye dend ak dekk no doko nuyu doko def dara yoy day gëna ñagal sa la digeunte aw tay ñinga xam dal njabot yépp dal ben aw kenn ko dal nay gëna baye xal su morom kenn ko li nga yëna sa bop ngoy maam nga yëna ko sa morom waaw ndax cheikh abdak nek sey de ko no cheikh ak ñom jam lool mom lu maam lu rafet la waaw di nuyu sama partenaire wa baghdad yépp ak wa daru marnan waaw ndax bo xolé cheikh abdak man na jël exemple sax ci daru marnan lo xale man daru marnan la te ko te gis nga bima yalla defé maam keur baghdad heure bu ma duggé ci rédaction bi rek daru manan la ci def jital kon dal kenn ko ne nay baye xel dekk do mo xam fa nga joge ñew fi ak bo man di jaar ci at na rek ben rafetam waaw ma ngi nuyu wa baghdad yepp ak wa daru manan di nuy baye dal ci fofu ci xeyra di nuyu njabotu baykat samugat ak njabot gi dekk ci fan saw mbokki marsa amlay cheikh abdak yalla na la yalla doli sutura
12: jerejeuf ñu ngi lay sant bax serigne sidi baghdad ci serigne sidi koloban ci baghdad 2 ñu ngi koy sant ñu jeli kenen 33 976 09 09 assalamu alaykum sa mitro ak fay wote baay sa jaar yeketil kaddu gi bu baax waaw yeketil kaddu gi
9: do nga siar baax sa jaar fal suba ten mam pex
12: wa kay bismillah seigne cheikh
9: ñaanal baax baax baax baax ñaanal fer djop ak soxna ci ara sar den siar baax baax wa ten mam pex kep mo ngi siar baax baax yaa ci digi ko de mo waji baax lol dañu wa mbay sam ko fa yambar ci suba yalla ne yalla ko koy fa yaa jabatu man ci arno gep walam jabatu man ci da gep ni ci yaa baax ah wa lu mu wax day ci dekkando jamm ci dem ndax ci ñak ndax ko dekkal rek bu la xamle lu ci sel la kon nak dekkando lu mata ci dul na ci ba akha ba akha ba akha ndax fi do ni dekkano dom day am problème goudi dekkano ma koy wa bo do suma sa dom sax te xam nga mer ban xam boko jotté mané ma nga ko def dekkano mo lay téy pour lolé espoir bobé mo baña am kudo do ba yag ndoxal dal ko lepp dekkado mo koy def ba fekke dekkado bi da la nek ak mom te bo de duma sa dom sax bu ñewé da ñewé da ñewé ci kër buy xulo amé kër da ñewé ci kër ah bu problème amé ci kër te mom dekkado yi dañuy daal di man na yalla nako la dekkado yi dekkal ci mom barkal te yalla ñom ah topante nañu bëggante nañu baaxa baaxa baaxa baax ñu kër sey asan kër ci ñom jëf ci amar ñaay ak ñepp ak kër élément ñu ñaan jëndal ci yépp lénan ci ñoo jambar lañ doon suñu dëkkandoo yi daal ñu leen sant bu baax té ñu gëna japp bu baax waaw am yërmëli doom aadama yi yépp jërëjëf
12: ok bay cheikh jaara ñi ngi lay sant sa téléphone bi da xamna man ko waxo la su wéxé na lool ñu ñom jëli keneen salaam aleykum
10: salaam
12: ok ñu ngi nuyu
10: lek xari bu baax
12: rek fay woté
10: sa doon nga bëgg
12: wa bismillah ñi ngi lay dégg
10: mo sa fiñul baye yo lay xali ñaanal jamm la ñaan jamm baax baax ko ñaan jamm yépp di xare mat ba jaay ak ko bokk ak ñaan jaay rek doomi ci di ñaan jaay yépp xare dam ko ndoka fo lu ndoy ali tam am bokkam lepp xare sey mama ñaan awa bin yépp ma tuwek tagito ñepp ngay laaj na xiar wa tay gi wa dekkandu di jamm ci gën ndax ko xamal xamal na bis di ñak waye nak loolu li bu fatile bokay jang do tepp te rek ne xiin bo baye baade yaq nga gis nga fi ne bu cholli metti metti metti ku jubu du fay bokku du jubu kenn dekkando jamm ci gën waye ko gis amatu dekkando jammit ay dekkando jammit amatu ki bokam jamm nit ki nu mu mana def ñamu and ton ba dara amagut ak ñako sos muy dina badi jul fenn di jikke len muy tege ci yoon
37: nit ki nu ma def dekkandu nak dafa for waye nak ba nga jek kees nak boole ci nak say bokki bop ak say wadi ndax fa nu jëm ko son dekkandu son ndax ki nga xamul xamul mom ëllë duñu jël ci digënté dara ndax sekkulen dara wante nak yalla bam la boole nit da nga wara gurgulu bu baakha baakha baakha ba ci mom kan la yalla boole ni dekkandu te jekki nak say wadi nda dom yi nga jur sa ak sa sonay bo len ñu jamm ak salam doma ne ñom ba ni wadu rafet surtout nak kenen wa ne kep ko gis ñu dal dafa mënte nek dekk lu baye bo xol ay bokkam ciwut ak ñu ñu waxe nit ki mënte genn bokkam no ma def de jekki mbirum yepp ci bokkam dox ci ak jamm waye ba jang ba fa de nga diko jang tepp ni xin mom commencé nga lejeul da moy lo rek nit ki bu baye bokam numu andi doutu soti mba bu soti soti na du rafet nanu gor goru nak ci lu bax ndax dekk bi ñu na mom lu bax do ngi bandak ki mom dimbulen ñepp te ji ak elek te kep ku genn digelam de ko elek yo lo dal ya ko tek sa bop waxuma nak te ji kon yalla ñu ne ci digelam te gor goru yag ñaan jubo di dem lu bax di ko wax duy dal moy am jari nit de ko nawé muk jëblu nonu ko no ko nawé dañ lay jéré wa do dem fen ma ngi jéggu nak bu baax di xiaré mo tué du xiaré wa de koy xair di daru ma yépp am bokki talu bi wasal
12: jërëjëf ñi ngi lay sante bu baax serigne mor sar doon woté fofu ci touba pintu mbay wa dañu jëli kenen salam alaykum
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullah.
11: Serigne Abdoulaye ma ngi lay nuyu di la ziar.
12: Ana wa kokki.
11: Ñi ngi fi di la nuyu.
12: Jërëjëf ñay jaar.
11: Di nuyu wa daru minna ñepp ak wa mbacke ñepp. Bu ma waxé loolu nak xam nañ ma xam. Ci gattal dal ñu ziar ñepp. Waye nak dekkando ko bu mu wax non. Man de fi ci ma dekk ci kokki sa do ci loolu mu wax non. Dama ko am ko mako gisel. Te dem na ba danaka grand place fumay doxo fumay dem yépp xolo na fa ba léegi xamat nu muy def man dal la dese lool nak du yàq der wala lenn ndax am na loo xam ne bu ko sa waay melee ngay bëgg mu déggub jëwam ndax kooku joxe baat boobu xamul kooku man mi ma ko xam waaye limay ki dal dara baaxu ci ndax dem na ba mënatul amu jotaay bu baax ndax meroog say dëkkandooga waru sañ bu saaxalam waxoon boo mere ñëpp dem beru fee boo manqué xorom boo koy ñaane kon baat bi ñu mën a war a ñëwee nit dal defay am ak ñëpp jàmm defe naa ne nit ñëpp mënuñoo marché nag dëng yow nga jub moom noo mën a def dangay defaraat sa toogaay rek di am nooy muñ ngir dëkkandoo
12: ci
11: ñoo ngi ni sëñ njaga mboj ak ma gat ba Boubacar Gueye Mbacke ak yow moomu ci Mbacke ñu ngi lay siaar jërëjëf
12: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Tall Ndiaye la ca kokki lay woote maa ngi nuyu waa kokki yëpp ma dem jëli keneen salaamaaleykum
13: aleykum salaam ak yow
12: baax nga koy woote
13: yaa nga
12: ñu lay nuyu baax sax
13: ñu lay jaar baax na ñu ngi nuyu Tall ñu ngi jëf léegi ci ñu ngi ci ci ko la baax nak mbolé gaay ci jëf na la yaa la lool baat bi aw tal ci buru ñëkke dafa amon aw baax ñu ne ko ñu tuddu mu ne dëkk ji yaa ñu ne ko lu muy undu mu ne doko gisee le mu xam le yalla barana ko dik ngir nan day dox dafa fi yalla nan tangal te mom mo ko xam fop dana jël
12: lay nan sangar man tay
13: wala day nan tangal bu nan tangal bu nopi nan taxum di mi nangam
12: ci yalla
13: yalla lo lay jangale da ngay set manam li gëna wural moy li gën sa mbiri bop te manam ci lo xam sa yoonum man way lol rek lay jangale jangale da nga dikal ngir dal di wax ci mom lo xam ni li wëttu mom bu dé li nan dik sa tekk di gortalu tawu bu jambu dal te ba ngi li ci nek bo fekk ci waxti ci ni ci ko fop ak ci mom mu ne ci la mom yor la ñu di dalal jox
14: maam dalay jangal ci la dëkk yag boko gis leen xam leen ci xamna assalamu alaykum
12: alaykum salam wa rahmatullah ñi ngi lay sante serigne mohammed ansaxu nek fi ci touba mbossobe wa touba mbossobe ma ngi leen di nuyu salam alaykum
15: salam alaykum wa rahmatullah
12: alaykum salam wa rahmatullah
15: seyam la
12: wa kay ndjay jatt ñi ngi lay nuyu
15: sambatal beto ndokal
12: sambatal ndjay wa sun sambatal
15: ñi ngi nuyu kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar
12: rasulullah
15: ñi ñu bokal siyara bi nak ñi ngi koy tek ci loxof serigne mohammed ansaxu mom ak baye mbay jenn wa touba beto yep ngi lay nuyu di la ziaré di la bégué bu baaxa baaxa baax sen vlad kaddu gi amatina solo ndax bare na luñ koy wax baat bu siiw la dekkando jam bis bu ñak waye sen vlad ñi ko dégg nak mo bare ndax tim né dekk ak nit té djubo wulen dafa melni safara waduna ndax li gëna metti moy nga dëkk ak nit mo xam ay jigen yu wudde la mo xam ay doomi nday wala ay doomi bay yu ne ci kër mo xam ñu dëkk ci dëkk bi wala koñ bi té bla té djubo wuñ té mëno taggo ak mom ndax yalla la fa andi andi ko fa té jakarlo ak mom ta xol di tang xolam di tang de mënu leen ca dara yeb la lolou lu ko gëna metti amul bis bu ñak bi mom bis dana ñew rek nga am ci mom soxla wala mu am ci yow soxla su boba nak ngeen di doga xamni deug deug deug dekkando jamma ca gën benen dekkando bi gëna am doole nak moy sa jëf ji nga xamni su nit ki faato mom ñew fet ko ci bammel bu baxé mu nekk fa ak mom ba ta taxaw bu baaxul mu nekk fa ak mom koku tamit amna ño xamni rafetaluñ ko seen jëf dara rafetu ci bayyi wuñ xel ni ëlëk mom ñok momay wet kon ñaari dekkendo yoyu muy dekkendo bi nga nekkal fi ci aduna di jariñante ak mom ak dekkendo bi nga xamni jëf la ëlëk dalay jariñ fa nga nekk ñaari dekkendo yoyu nañu ko ñaawal lool ci dlat waye nak bis du ñak moy bis dana ñew nga soxla ci mom ba mu soxla ci yow wala bis du ñak bis dana ñew ñu ne guddina mbaat naaj nak gas bam ko ñu dugal tuul mu fekk la fa nak bu de jëf ju rafet mom alhamdullilah jëm ja nga gëna bëgg lay doon and ak yow ba sa taxaw bu de jëf ju ñaawit mosu billahi jëm ja ko ka gëna ragal lay andal lay doon nekk bi kon sey blat de ci war nay rafetal waye jëfit mat nay rafetal
12: jërëjëf serigne sambatal di wote ci jëf bi touba beto bala ma jël keneen ma fatali wat len baat bi batay yeen ñi nga xamne yeen ñuy doora jot mo fatali wat len bat bi radio IKAM FM dafa wax ne
37: wala ngay ne dekk ju yag boko gis lele mu xam len la wala ngay ne dekk ju yag boko gis lele mu xam len la
12: assalamu alaykum
16: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kablat ma ngi len nuyu te di la ñaanu jam
12: ñi ngi lay fay bax bari ni wa Touba Daru Khodous
16: ñepp nga lay fay te di la ñaanu jam yab la yal ñepp am jam dekkendo jamma ci tan ndax wallahi la ci ñak mom fi mba fofa ci ci ñak mukk yalla nu yalla di defal jamono yep te rafetal suñu xol bañ man di dekk ak suñu dekk ci dekk ñu rafet tax mbokk manam deug la sax neexna lool waye dekkendo ji am jam takna lu bari li nga xamne be yalla da dogal ngeen dëkk ci benn poj té seen jamm neex lool dara nako mbokk mom man na sori lool ba bu dara xewé ci kenn dëkkandu yeuf dëkk ji tan yalla nako sam borom rafetal xon ba nga xamanteni yeen ñet du ngeen mëna am jamm té bu la bo gisé ñu naan bis du ñak ala kulli yawm mum te ñak mbokk ndax ki nga bokal aw saket ki nga bokal borno ki nga bokal ab koñ ba ci katch bi ngeen bokk nek sax kenn do nga so ci amé mom audit seen digënté day dal di xawa nakari lool boko seené ci mbedd tegg bu la jëkke seen ci mbedd tegg loolu da ray aduna jëru té aduna ji ñu nek mom soxunu fi rafetal gi nak bo gisé mu neex ko la jël ci mbedd mëna tapanté mom passo réé xaqataay
35: kenn ku ne man di sok sa morom sa soxla tere da ko dakku mo seen mota mo gën ko seen diko tege ka daw dara aduna jëru tax ginaaw bis du ñak mom day am de bu boba yit nak ya lool ba nga xamanteni seen digënté mom jamm do nga fay nek ma ngi siyaar nak bokki ci

0: Radio Université Cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: Map matna bay ci rew.
2: Alors yaay dafa wax né. Sayu mat bo xamone ko mi muccu. Burombe ab dom da koy sukkal.
3: Denga walam yaay di wax né. Salax bukki bet buntu bant lukki beto.
4: Ngaxi tukkal ken duko per ngalal mboccor.
5: Walam yaay dane. Yaay ne gam loxo duko genné.
4: Ya sa xottiku. Guddal sa woñ la.
6: Walam yaay néna. Jeunu buntu ñu ca mbokk wëru ñëpp mbokk ñu bëgg borom
7: wala da wax ne ku fay say bo fay say non
8: wala jaay neena fétal guma fekké fofam tuyam duma jaaxal
9: bo bëggé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
10: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambli xal woñ ngi
11: la bar wol namp boy bajant
12: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndëgu
13: wala jaay neena sey du bubb ba fa la neex su misan
14: tak takal mbop baxalutum bana
15: lo de bu na be xegn buñ ko solut
16: wala ngay neela luy naw mo neexa sanni
17: wala ngay neela su ker du ko dere seen su mu mbeur lang ak mom ko gën muy gën dan ngay re
18: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
13: ngay da wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoliñ
19: wolof ndjay neen ni mëna ko to amuñu baaw
20: wolof ndjay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
21: wolof ndjay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
22: wolof ndjay neena fu ñi fessé dafa jëy guur
23: waaw di wax ni wolof ndjay dafa wax li ku war ci ñay ba wacc lo war be xépp
24: wolof ndjay da wax ni atu gaynde forlu tef
25: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban paaj
26: lof ñay da wax né rango ñi baado la moy sim ci reey bur
27: cheikh ba lof ñay dafa wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax na reey ko da nga yoon ko suuf
28: wa wala lof ñay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliku man na la bet
29: ngay da wax ne
30: lu ne keut roy jor na koy fajj
31: wala ngay ne la reg mous jeexalut ak mbana
32: wa cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wir wir jari ndaay
33: wala ngay day wax ne ñabu adina uta jeerul yalla torbo atana
34: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
35: wala ñay néna baag goj ba ko defu ñël bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wala dafa ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
38: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañé
4: ku ñu rafaatalé jakk faat waxtu warul
39: wala dana aduna de bi ciire way def nako lalu
40: wala nga dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
41: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
42: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ca mo and ak mom ngoré di moy kakator melokan wu ko neex nel wala ñay day wax ni moytu lagge ñu lagge rangal dara jeex dara laax koy
43: wala ñay da wax ni bu gop attu do tul cour jekk jeex na
44: wax ñay neena kuru sa bop ci xetax mbam reñ ko
4: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
45: wala ñay neena waddiku bala nga nakale
46: wala ñay da fay faral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe ci ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
47: wolof ñay dafa wax ne jëm télé bayyi gacce neew ja
48: wolof ñay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xéeram jambor
49: wolof daf ne ganar bol ko xébal ak ndax makuy balaxé
50: magni dañ dan wax ne bop jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sékkal mu
51: wa wolof ñay dafa ni peppum keputal
49: xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggul taar
46: yalla wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
4: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
49: señablat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
46: wala ngay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex batal
49: wa wala ngay dafa ni tacc budul raw jeerul yak tay nelaw
46: wala ngay dafa ni
47: señablat wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme toy
49: bëgg yap bar mum la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
4: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
46: sa bu dekké loxo jëf jëf
0: wala ngay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
49: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéla yëgu
4: waxi wolof
49: xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
4: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: jappal do pot pot mu xéñ dëx
49: kërëm gi su ko lay nga wax waye regol
4: ben nap nem mënesu ci am pedd am ci ciuj
1: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
49: wala ndjay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ñen xexé mu dum fa
46: la wala ndjay den nga sum pullo bu lu ci yoree goj nga wésu ren ba
4: bëtt tan jël na mi def sank lañ
1: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
49: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
4: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
46: borom konku yegut borom larmel
49: waaw wala ngay neena dan gu naqare gungé du ko defal
46: wala ngay neena deratu bop du moy mbabu borom
50: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam negal ba mu tabbi nga fop
4: ci wal du tepp dom je beut
50: jidd bu mu jibbat la dañu beete di ko sof
0: ayal wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
46: mbojjan fu mu taxajo do wër te cour di wërel
1: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
4: picc mi ci loxoy xalé yi wër te rey picc mi ci kaw taal bi
1: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
49: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mos it no rog siru da gis nga fi ne siru saxablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bappam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
4: yo xam nga siru le
49: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
4: man damay deg ñaar amay deg sandax ti deg si ndax di deg beubato
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sandax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubato war nga ñew ci bu goor
4: legi ñom ban jam nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néré da nga xamne ci ndax di ci garab yi deug nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu reug reug ye day wañé ko wat fan yoyu
4: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
1: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu tiosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalam la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan bu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
2: dama la ko xamné ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla way kat ba go
3: UKB FM 103.5

Nanti.

Thank you.